0: Itwebo si tunasinga kwa bukoni wa Ebola bukata ndayo bwenge.
1: Obuba obwerelwala inje kutse omutunga wae.
0: Obulie obweribya itunasi ngoko hasire evirusi vya Ebola evikalire na kandi eikita kutsebo abandu.
1: Erisisira okwelangira ebehanda vikasambukala busana nubukoni wa Ebola.
0: Itwebo si tuangana minya omundu oyuwaya okotilamiro eche Ebola.
1: Arewe arubukoni awe Ebola. Tuleke eritulanako. Eritulanako, habibia ebiminikalo ni chendu chiwene kani chikendi tuwa ticha kutsibu.
0: Eritondiri olunza, diangana siyaliria obukoni, omuli chetu, omukali wetu, omulume wetu, abana wetu, nabandio kwaho. Okwecho, ni chendu ndere naboko vyala obulindambi.
1: Eme olu eikali rengeno, abanganga abatawete emetano, omochi huchoshi, waka tuwatika ya kutsebu omuvia mborere omobwenge wetu.
0: Erilwano bukoni bwa Ebola ritule vire itwe ngatwe.
1: Itwe bakoli na balui erere aba malwayo. Itubo si hauma tukandi chinda na ritoka obukoni bwa Ebola. Oyone mulaye erilwa okomulala o mulamo obuyonzo obuka kiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwika kiria eribasula rubukuni obo Ebola. Eriheria omutunga omoche handa na chendo chikalu makutzevu. Omumu ulu obuhanya, emikorereme umame uma yangana watiche echehanda chetu numuyi wetu kukuyika kiria okubukuni obo Ebola.
0: Asaha omundu ama hola na Ebola, kuse asaha omundu ama hola, oluholo olutawite echileka, kuse omundu ama huhana kutzevu, ama sala, nerehara yangana vya ini Ebola. Nerwe virisi vya obukuni Ebola ikasiala okomubiri no mobindu ebyalwa kakulesha.
1: Eri waticha meri waticha batu nga betu. Isi twatula okochinda kutsokosho njimba esho mundu olia hola no bukoni ebo Ebola. Kutse eri tulanako no mukoni owa Ebola. Isi twapima na hake eri eria

vanova vandua bakawa chikayokoyo eriyo hola omulalawe ni kisio no mukalwa bakwika abakaka njira yabantu emerere ya nestensi ere animasio vanova bakwika omobunyagasa abakali banga bangasabulo buyingo babantu obati kutibwa bakalwa la kutibwa epediatri wokulalawa banga ngaba katambira bana eimajeri medical.

0: Jean, Moto, How Jean, Yes, Singer.
1: Bas, kuti batahe vana vetro, vana vanyamuhanga, katembika kano, katembika kuwene, kutukate kirisikania na u, kulabira omorengi ono, no kulabira eredi wenu. Tukaholo wa mumezo palo, senye mirikire mumulumu wa mumbere, misi sa shakisomo yeha, kupakanya mirikire vati ya vana vetro. Njenga sanga shakania na u, omogologolo eria munabuire. Ninashingo kumarema elfo wabandro wabarete kamatwe wakabare tukare ndere yemo yehanga kendi tukandia chichi akendi kanyane tuwa ticho kula veraka ndere eche munawire wakula vera moto owe tu owe haujini eche kasira okomezo palos muri kiriwa tumuanzo mtu ya mubuya eche hende chino tuka onda johano tule nelengo nelengo yetu enene tuwenziro buli mundu ushinye gendo kumoto owe tu owe haujini na tukakanira yabandu eshonzera eshobandu bakima ya bakairo moto haujini kundisibabu shi abakalu babo kana rimi abokana na lunalo atina yanganya golawo ini abokana na lunalo lakini chende chino chere hanu ere kwa eshonzera mberere mberere esho wangimi ya kusudi uende kwa moto watu haujini ya lengo nene ya chende chetu chere hacho chende chetu echa hanu echu tukalaba ya obolichiro eche munawire o katambinga kana kana kunde itwenga mezo palose twenziro buli mundu ushi inegendo kumoto owe haujini itwe chotu kavize chesa situ kuronda kobe nene nero eche kapere tukaraba esho nzera shahe tuangimia njia gani tunayaza kamata ili kila moto yote atembeleye moto ya haujini nero hey, ba mishise batu makuha kagale kaituma kuli hire indi ya kana ya nabandu abantiriba hendo kumoto owe haujini indi ya kana ya nabu ubakani raye ubabu hire ngokotu rehobu sana nabu kaituwe njirobuli mundu ushini ya enda kuo okwela vila esho nzira mberere mberere nereso nzira sho shonga anga shek wala viria hanu nga shakania nenyu nga bakanja esho nzira shaitu wanga nini ya kusudi na utu kerekendo kumotuwe haujini siye lengu ya chende cha tubatari eche kare kena sanga tulechiro nga shakania nenyu nero okwa shondambi eshe hapa kulubere yu na waga remba dakika makumi tatu ngutebi rikania nao ngutebi rikania nao umana wetu ngutebi reko chondreko kulabere chende cha eche muna wire na chikere kena kubula nyetre unipe tu masikio umbia matwe sina ndo kusababe nene tu kumbia matwe echa kabere wamabe una utege riguria yemisisa okwela bera omotu utu owe haujini sewe bera warenye bera kera oko 09 97 vesang 0338 kutye 0420 305 34 38 oyonga kana ya nayo nende oyonga kana ya nayo yoyo oyonga ulemo mukiria kundio mukirio no kutye 0420 305 34 38 oyonga kana ya nayo nende oyonga kana ya nayo yoyo oyonga ulemo mukiria kundio mukirio no kutye 0420 305 34 38 oyonga kana ya nayo nende oyonga kana ya nayo yoyo oyonga ulemo mukiria kundio mukirio no kutye 0420 305 34 38 oyonga kana ya nayo nende oyonga kana ya nayo yoyo oyonga ulemo mukiria kundio mukirio no yo pour avoir une moto haujini na ngatoka nyete omo maisha wage kusudi nage chiro chite uterina nishagendo komoto owe haujini tukega koma reisir nanga toka nyetre hade bindu fulani fulani muri kiriwa tu mwanzo moto ya mubuya eryonga bikuta irishire omo chiro cha munabwire kusudi munja cha wase wule moto owe haujini byo tukata kiriga hanu kunanjiro munja cha inakulolako ana kwa ana sora kwa sora utimisa ebyo wabuga chiro fulani munako kuama lakini kweshi nekwe nene koma reisi dala vi omo maisha wawo kumpese wasebe muimao kwabo aba kende sheli vechiko herio isha yata ulomotoa haujini ati apana yemisha tenango tesho nzera esho nanga kutorera kusudi aba niba nasha bakambu ya baba watu mwana tushigiro motowa haujini mwala watu mwana tushigiro motowa haujini ya mama watu mwana tushigiro motowa haujini omdoka kumbukira woko kandro na kando nyewe kumbi ya biyo motowa haujini omufranza atri reisir da la vi se atendre les objectifs qui compte vraiment pour vous. Sarata bia omrine ishi isha wote echirengererwa omumaisha uko weo. Muna wanyete tuwama wanzo mwaka tufanye plan d'action. E plan d'action ya tuwe no siwe berrewa mtuwe haujini. Lakini kuwa kusudi yebererere nye kwa me. Kupuka kwa mebehende venu. Eche kwanza chitre kumbu habio mundu oyuka yibula yiribu uri watre koma construire e plan de réussite concrète nanga himba nyete akayira akangareka inahika oko moto wa haujini inatokere ulo moto wa haujini nanga himba nyete kumbiri ya beribu yori yao hore una mtu wa petroli ya hori ya ho nerukumbu watu kuwa yiburi yiburi yote lakini yemi isa na mraye kwa mwola nanga yira nyete oyuti ibula yiribu ulio shetoka kumbu omu maisha wawo wabi ungana ibula wata nanga ira nyete kusuri na ule mbene nanga ira nyete kusuri ni himbe ni himbe nyumbe yuwene nanga ira nyete kusuri na ule parcel nanga ira nyete kusuri ni ulo motowe haujini oyo mundu oyuline kosias oyuline zamiri yo mundu yuki kalini ya ibula wata nanga ira nyete kumbe suwaria omundu oyuka watre varia moba yira watre kusudi muna wireba himba manyumba waheke noko wanda varia moba yira watre kusudi baendo kwa mamotowe haujini esi wabia mamote mojo chikari kakambu chivu kuluche na yachinyunyuchu wene lakini mumbu olore melove mwari kipa wabu nichiloi echonganda kupura mwala wetu omu olo olo eria muna wire okula bada chihende chefu cha muna wire echika achete nanga toka nyete eri ulomotowe haujini nerio eche kwanza chete kumbu wabia mundu oyuka yibula yiribu ulu ate nanga yira nyete nange uwe mi epla yo mundu nerio ukabio wabi yibuli ya eribu ulu ate nanga yira nyete nerio omusteri wa subida kati no iwafanyeka ulamo elaboration de plan. Kunde elaboration de plan ni première clé de la réussite. Neri uapote mkweshi eche kwanza chona nga kola tiri revyanga nga to kirijere a maisha waye.